0: sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Sunday Hate Ba.
3: Sunday Hate Ba.
2: Sunday Hate Ba.

0: ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi po pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasensi!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana. Sulit.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Sarajo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre,

0: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
1: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
0: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Say hello to the weekend, the weekend flavor. Sunday Hit Back. Sunday Hit Back.
2: Sumulat sa pormahan kita, nalalaman mo.
1: Sunday Hit Back. Sunday

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Sunday Hate Ba.
3: Sunday Hate Ba.
2: Sunday Hate Ba.

too long, it wasn't vain.

0: an affair to remember by Nat King Cole. 10:54 in the morning. Marianne Capaccio. Shout out sa akong asawa nga si Benito. Benito Capaccio.
1: I'll dream.
0: Ano ko, Benito Mussolini.

Have a blessed Sunday, everyone. Ingat po kayo, mga kaibigan. Lalong-lalo na at mainit ang panahon. Iwas-iwas muna sa mga alcohol.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

sky is just impossible. It's impossible.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Dog Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Dog Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Dog Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dog Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dog Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dog Herbal Capsule, Dog Super Gold Vitamin C at Dog Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
20: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
20: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly.
30: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: Sarajo, Ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng malt kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero nung magsimula po ako uminom ng malt kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, malt kape, brown rice kape. Maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Beautiful music on Sunday.

Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Alas 12.39 na po ng tanghali. Oras rin po sa inyong Pure Gold Katarman. Located at Barangay Makagdas, Katarman, Northern Samar. Mga mamis, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold. Always manalo. Kapag ihapon natin ang best kaping green. Ang kaping wara palpitation ng dirimaslom sa iyo surok-surok. Mga kasangkayan ko sa kahanginan, samtang kamo nangingina daw sininga pangurason. Daong nga salamat sa niyong pamamati, Dinhis. Sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Enjoy the music. Happy Sunday, everyone.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yacht. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayon na nung isayon na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Beautiful music on Sunday.

0: sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Beautiful music on Sunday.

0: Oras sa Radyo Bandera, alas tres ng hapon. This time check's brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
3: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
2: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
17: 88.1 Radio Bandera Katarman.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
20: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
19: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
20: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
21: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
20: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
19: Yan.
20: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
23: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
24: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
23: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
20: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
20: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
17: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
1: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
25: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly.
28: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Hoy, happy hapon na!
3: Hoy, happy hapon na!
2: Hoy, happy

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
10: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampa-sexy!
10: Pampa-macho!
12: Pampa-healthy!
10: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Hoy, happy hapon na!
3: Hoy, happy hapon na!
2: Hoy, happy...

0: presko, sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Hoy, happy hapon na!
3: Hoy, happy hapon na!
2: Hoy, happy...

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Gusto ko lamang sa buhay ay
2: gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
3: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
4: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na minamay.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
7: Gusto ko lamang sa buhay ay kahalasarap na apayapak.
8: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

0: sa Radyo Bandera, alas 5 ng hapon. This time check's brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
3: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
2: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
17: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
20: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
19: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
20: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
21: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
20: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
19: Yan.
20: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
23: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
24: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
23: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
20: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
20: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
23: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
17: Basta balita, basta musika, basta public service, Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
0: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana. Sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Música Pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama. Lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
11: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
10: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
11: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
11: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
10: Yan.
11: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
11: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe!
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: kanturan.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. At 6:34 na po ng gabi. Oras din po yan sa inyong best coffee green. Ang gabing wara palpitation nga diri maslom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa puntusan Katarman. Kapag gihapon nato ng Pure Gold Katarman, Ducated at Barangay Makagta sa Katarman, Northern Sama. At syempre, isang magandang gabi po sa lahat po ng mga nakaantabay sa mga oras nito, especially daw dyan sa mga taga HXR. Ano po, magandang gabi po sa inyo dyan. Nagpapa-shoutout daw sila Kevin at Raymart dyan. Magandang gabi po sa inyo and enjoy the music. Oras, once again, 6:34 na po ng gabi.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
1: Basta radyo, ibandero mo!
7: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Virgin.
1: Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

The zombie science Mindanao Metro in Mega Katarman. Mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 5:49 na po ng umaga. Oras at itbuyin sa inyo ng Best Coffee Green, ang kaping ura palpitation na dirimas lom sa iyo, surok-surok. Kapag hapon na ito ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagdas Katarman, Northern Samar. No, mamis, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo. Good morning! Sa lahat po ng mga nakantabay na sa mga oras na ito, sa mga pumapasadang pampahes, pampasaherong sasakyan, magandang umaga ho sa inyong lahat. Nagingay na sa inyong mga radyo ang nag-iisa mong Papa. Papa mo na, Prinsipe pa. Ito po si Papa Prince. Hanggang alas 7:30 tayo ng umaga. Araw ho tayo ngayon ng Lunes. Lunes na Lunes. May 25, taong 2026. Batiin po muna natin itong mga tricycle driver. Ang mga van driver din ho natin. At mga bus driver. Yan po sa Katarman Terminal. Good morning. At syempre, yung mga establishment na nakatutok na sa mga oras na ito, magandang morning. Good morning lang, ga. Nano man. Kakawin ko pa ikaw or otro. Ilang ulit pa ba ang gigisingin? O giliw ko. Aray ko! O siya, sige na, i-comment nyo na yung mga pa-shoutout ninyo at gigisingin natin sa mga oras na ito. Dahil si Papa Prince na pong bahala ngayong umagang ito. Sa mga hindi pa naman gising, aba, ano pang hinihintay ninyo? Gising na! Bango na! Northern Samar! Magandang umaga ho sa inyong lahat, ha? Yung iba nagja-jogging na nga, ikaw tulog ka pa. Nagja-jogging ka. Papa Prince, ako nagja-jogging din ako. Saan ka nagja-jogging? Sa higaan mo. Aray mo. Pakaka. 0969-0716-213 yan ang ating pangmalakas sa Nilia na pwede niyong tawagan. Once again, 0969-0716-213. Hello, good morning kay Lita Montanse. Sabi niya, morning pa, shout out. Hello sa'yo, madam, shout out. Shout out to you. Good morning. Sugad man kay sino to? RFG. Akala ko establishment to eh. RFG sabi niya, good morning. Abay, good morning din. Ano man, pa-share ng live natin mga kabandera, ha? Wara naman nag-share sa not live. Karong ito may nag-share para ang kaupayan sang kaagaho ni Papa Prince singada sa iyo. Sige na, pag matanay, kapit bahay mo, gisingin na ho natin yan. Nakasay mo yung radyo mo at gigisingin na natin ng pangmalakasan. Dali. Dali, dali, dali. Gising na, bango na! Nagtugtugaok na. Nagtugaok na niyo, hiripid. Ikaw, dire ka pa nagmamata. Ano, sadto, kalamay ka pa. Diba, oy? Batiin po natin yung mga taga Segundo distrito. Sabi na doon sa akong bungto sa Palapag. Maupay nga aga sa mga igkasiko Palapag noon. Good morning. Diba, wala ron di kasi sumabot. Bisaya na nga ni. Waray na. Waray-waray pa. English pa. Gusto mo tagalugin pa natin. Magandang magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nakantabay sa ating radio application. Of course, sa ating Facebook Live. Magandang morning ho sa inyong lahat. Magparamdam kayo dyan sa mga gustong magparamdam. Mag-comment kayo dyan at babasahin ho natin yan, ha? Okay. Ito na nga. Ano ito yung ikatulo na nagminsahe. Sini nga itong taramdan niya ng kaagahon. Wara iba kundi si Clyde Lister Hiriras.

sa Palapag Northern Samar. Animpis family nga always namamati. Maraming salamat po and God bless po. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Clyde Lister. Pereira Simpiesa. Tama ba pag-prince si Papa Prince sa pangalan mo? Aww. O siya, dahil ako nang bahala dyan mga kabandera. Anyways, dyan lamang kayo, stipot lamang kayo dyan. Dahil maaba-haba pa naman yung oras na pagsasama-samahan natin. Gusto ko kasi mga kabandera, happy kayo lagi sa programa natin, ha? Ayoko yung mga nalulungkot kayo. Agang-aga nalulungkot kayo. Hello kay Aguinaldo. Oh, hindi pa December, may Aguinaldo ka na. Ay, Aguilando pala yun, Aguilando. Sorry naman. Inaantok pa si Papa Prince. Hello, good morning po, Idol. Hi, good morning din. Taga saan ka, Elmore? Elmore Aguilando. Alam ko kanina talaga si Aguinaldo ka na eh. Sabi ko, ala, di pa Pasko, parang nagpaparamdam na. Hello kay Jana, si good morning Papa Prince. Sorry po, late po ako kasi walang tubig dito sa buong Paranaque. Ako, hindi ka nito makakaligo. Jana si. Paano yan? Hindi ka makakapagsaw-saw yan ah. Mula naman sa may adi kami, nag-iimod sa live habang nagkakapikuno. Abada kong salamat. Taga din ka man, Idol. Taga kuang kala, tagliligida. Ako nga salamat ha sa inyong mga walang sawang support. Of course, again sa mga gustong magpunta sa aming radio application, sa Play Store lamang hanapin po ang Radio Philippines o kaya may tuner ha. Kapag na-download nyo po yun mga kabandera, abay, huwag na kayo magpapatumpik-tumpik pa. Hanapin nyo doon ang Radio Bandera Katarman. Kailangan may Katarman ha. Mapapakinggan nyo na po kami. Mga programa namin mula umaga hanggang gabi. Ay, ano pang hinihintay ninyo? Download na. Para kahit saang sulok ka man ang mundo. Again, hindi lang dito sa Northern Samar napapakinggan. Ang Radio Bandera Katarman. By application, napapakinggan po kami buong mundo. Di isang kadawain nga yato-yato. Basta mayaw kala internet. Aray mo. Taga-barangay Ninita Mondragon. Ay, kay taga-Mondragon man lainingayan. Haruharan nila, ano? Maupay nga aga sa inyo din na sa bungkus nga iyo pamilya. Mga Aguilando family, maupay nga aga sa iyo nga tanan. But anyways, before kita magpadayon gihapon sa inyong atong taramdan, kada aga, nga gising norte, na taga norte, ginpapamata ko nga ni Astaya na diri pa nagmamarata. Na ano siya to, ano? Nanay, nag-aga na nga ni si Papa Prince pagsulod para makapukaw sa iyo sina aga pa. Ano, mga kasagayan ko sa kahanginan. Anyways, tugtugan muna tayo ha. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo, Radyo, Radyo Bandera Katarman. Enjoy the music.

0: Yes, good morning! Good morning! Blue Zombies sa Yasmin din ako. Nagbabalik po si Papa Bre sa inyong mga radyo! Pagmata na! Kayaga na! Hello kay Mama Rita Marmol. Sabi niya, good morning idol! Musta ka na? Pa-shoutout man ang mga kapatid ko sa INC Jan sa Barangay Dalakita. Lalo na mga ministro, shoutout kay Mario Basierto at Grace Basierto dyan sa local ng Katarman from Bitter Living San Valley Things po. Ayan. Good morning sa mga suki nating always nakatutok, nakatune in sa programa natin. Good morning husing yung lahat. Wala naman gaya Nailan. Nailan ba? Tama ba? Abria Ignio. Good morning, Papa Prince. Special na naman kami didi sa Orban Barangay Old Rizal. Lalo na sa Salino Family. Thank you po. More power to your program. Thank you so much. And of course, magandang umaga sa inyong lahat. At syempre, nakatutok sa atin si Elgata. Sabi niya, morning. Good morning man sa imo, Elgata. And si Tita Roda. Morning, Papa P. Good morning. Especially dyan sa iyo din na Tita Roda sa Barangay Garden Artichester Summer, no? Good umaga sa mga taga-Este. Maupay nga aga ha iyong tanan. Mula kay Alma Doreen, good morning Papa pa rin. Shout out sa iyo. And of course, shout out ko na sa amin. Nakikinig at shout out ko na sa Las Navas Northern Summer sa Barangay Bula. Shout out ko liwat ang nag-asal na yun, asalaha ng anak ko at anak to. Ano yeah. Ba? Mukhang nagrarumble na to Ma'am Elma Dorina. Yeah. Ang sabi ng asa ko si Sex Rocky. Nasa ano siya? Yeah. Nasa bahay pa niya. Mamaya pa siyang alas 9 papasok. Yeah. Oo, sabi niya, morning Papa Prince, mula ni kay Mijos. Good morning. And of course, mula naman kay Telma. Good morning, kuno idol. Ay, good morning, mag-gapon sa imo. Oy, kumusta ngayon yung mga buhay-buhay yan? Anyways, pa-share ng live natin, mga kabandera. Ilang kayong nanunod, di kayo nag-share, ha? Sige na, share muna, babe. Malapit na yung Pasko, di ka pa nag-share. Share your blessing. Wala na, kay Basi man na... Nanini, may share nato na naton kaupayan sa aga. Adere mag-share. May magbulag kam sa niyo jowa. Naroyag kasi to, no? Mapindot kapag share diri. Papa-share napipilitan na lang daw ako papa. Oh, ayaw na laki napipilitan gamay. Huwag yung napipilitan, big gusto ko yung ano, yung bukal sa kalooban. Bukal sa puso. Yung parang ay, gagawin ko to dahil bukal sa aking kalooban. 0969-07-16213. Yan ang ating ibang malakasan na linya. Mga kabandera, once again, 0969-07-16213. Of course, live na live ho tayo ngayon sa ating Facebook page. Hanapin lamang Radyo Bandera Katarmine. I-follow nyo pa ang aming Facebook page. Bagong gawa ho yun. Utang na loob, mag-follow kayo. Ano sabi niya, hanapin mo sa YouTube Radyo Bandera Katarman. Dali na bin. Ngayon na mismo, hanapin mo na. Huwag kang interest dyan. Aga-aga. Sige na, B. Lambingin pa kita, kunting lambing pa. Sabi niya, Papa Prince, kunting lambing pa nga. Sabi na ano, share ko na. Talaga, shiner mo na. Buti naman. Ala ko hindi mo shiner. Diak, sabi niya, Diak Yufi. Ano yon? Ikaw ha, Alma Doreen. Ini-incheck mo ako kaya hindi ko maintindihan minsan yung sinasabi mo. Baka mamaya binibenta mo na ako. Maupay nga aga sa mga kamamata pala sa mga establishment na nakatutok na sa Radyo Bandera Katarman. Maupay nga aga sa iyong atanan. Inaot kuntang mag-upayan iyo kaagahon na pariho sa ako. May magparapriho nga ni kita. Idiwaw. Tayo na. Sana all na lang. Di ba? Sana all na lang. Anyways, mga kasangkayan ko sa kahanginan, dito sa Barangay Bunkers o Barangay Bunkerohan, social na ngayon. Pero hindi na bunkerohan, kay Bunkers na. Hello sa mga taga-Barangay Bunkers, na may kuno always kuno dito na mamati, kakusog-kusog sa radio. Maupay nga aga!
1: Ambot kung sarasino sino ito, kaya di naman nagpaparamdam. Pero makasayo, nag-comment na ito. Pero batiyan mo kuno kami dito sa bunkers, Papa Prenso, di ha? Kaya sige lang ng pamati sa'yo, bisan kihungulngugi ka. Same good kami na mamati. Shout out sa iyo kung sino man kami doon, mga pulano o pulana. Maupay nga pagpamati sa iyo. Og sugad man! Dira sa mga taga-barangay, baby! Dira na bye-bye ha kay baby na, barangay baby! Katarman, maupay nga aga sa iyo nga tanan, kumusta? Ngayon siyempre, dirila dito siya Katarman, sa Katarman nga naabot si ni Aton, mahiwagang signal, maupay po nga aga sa iyo nga tanan. Makorea na mag minaupay sin tindahan nga diri man maupay ang nagtitinda. Diri maupay ang kaagahon. Kay may problema siya. Diyos ko naman, agang-aga may problema. Sabi ko nga sa inyo, mga kabandera, kapag may problema kayo, huwag niyong indahin niya. Tayong sinasabi nga, tawanan niyo ang iyong problema. Yun nga lang ko. Hindi ka ma-judge, di ba? Mamaya, i-judge ka na tawa ka ng tawa sa dalan. Ah, yan to simpaling kinada. Kaya sige pag tinawa. Para sa lugar ko nga pagtinawa, aray ko. Pero maupay. Good morning, Papa. Para shout out kay Carla Pinuela. Pinuela. Oh, hello, shout out. Sino man kunta ito? Imo siya jowa or imo ana? Imo inspirasyon. Imo siya mga ka-inspirasyon. 0969-071-6213 ang ating linya. Dali na, B. Once again, 0969-071-6213. And of course, hello sa mga taga HXR, always na mamati sa Radyo Bandera Katarman. Magandang morning ho sa inyong lahat, mga kabandera. Thank you sa walang sawang pagmamahal sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Anyways, abangan nyo kami dyan sa may night market sa Capitol. Mag-covered po kami dyan dahil isa po ang Radyo Bandera sa media partner ng Ibaba Festival. Cover tayo dyan para mabidyohan kayo. Yan, papunta kami dyan mamaya. Hindi ko alam kung anong oras. Kung gabi na or hapon. Dyan po sa night market. Cover kami dyan. Iisa-isahin namin yung mga kainan dyan. Diba? Gusto mo yon? Para gawan ho natin yan ng ano. Gawan natin yan ng news. Nga din na, paka din na kamo sa night market. Kimurasa. Diba? Alam nyo minsan, mga kabander, magbanding-banding din kayo ng mga anak ninyo. Diba? Kamu nga magsaka pamilya. Pagka di kamo sa night market, kada mo, di pa ada ang ting tang inasa. Nanong nga ting inasa. Ada ang tang inasal, mga kabandera. Di ba na mismo na ba yung tang inasal? Oo. Na hindi mo na natitikman. Andiyan po, may pesto sila sa night market, mga kabandera. Kaya ano pang inuhulat ninyo? Punta na kayo mamaya sa night market. Mamaya ang kanilang bukas. Oo, kaya mamaya wag na kayong mag-dinner. Doon na lang kayo sa night market, mga kabandera. Sigurado kasama yung mga pamilya niyo. Mag-enjoy pa kayo habang naglilibot-libot kayo. Diba? Naglilibot-libot ka mo, di kan iyo may kukuluan ang mga pagkaon. Di kan waray kam kwarta, aray ko. Marao. Sabi nga, kan o kam makadiabangan na kukam ni Sexy Rocky. Ah! Jerry nala kami kay makadto ka. Silbais. Balita hindi ko po alam, siguro pag tawagan kami ng management. Sila kasi hindi pa tumawag eh. Manager, anong oras kami pupunta dyan? Mag-cover kami dyan eh, mga kabandera. Dyan sa may night market, diba, sa likod ng Capitol, andyan kami, mga kabandera. Bago maggabi or hapon. Good morning, Papa Prince. Pa-shout out kay Ray Enfante, ang asawa kong pasaway. Nanosad to. Ang pinasaway, kabayin ka balbago. Tingali, unin na outdone ito sa iyong alaga. Di ba may yung babae pa naman nga nanguutod ko ay junior. Dabi na kung babaero ka. Tanglit pag hinay good, ngan pag ikmat. Okay, bago pa nga siya ng iba. Gabay diri ka nala magkuan. Gabay nara diri na higamitan nga mo junjun. Diba? Haradok man si ton, mga kasangkayan. Anyways, pag ano ka, pag pagtuhay-tuhay mga lalaki ha. Kaya bagod pa nga ni diri, takapot kasi ang huna-huna sa mga kababayin. So sobrang pagsiselos na good gihapon, ano? Mahimaw, nahihimo ito ni Ra. Ikaw din, pag wala ka ng kaligayahan mo, bala ka. Pagmata na, kaya aga na. Papa-french pa rin po ang kapiling ninyo sa umagang ito. Walang iba nag-iingay. Good morning! Ay, mag-good morning, oh. Yan. Kami-kami na lang din nag-good morning, ay. Oh, si Alma, tagasan ka ba, Alma Doreen? Nasa Dalakit ka lang ba? Kaya naman pala makakapunta ka dyan kasi nandyan ka lang naman pala, eh. Kala ko. Sabi, ah, bati po asawa ko na mahilig sa girl. Ay, ano daw? Asawa ko na di mahilig sa babae. Siya lang daw ang number one. Ay, pagsabi. Kaya uni na bangin ngayon ito, number two. Patal ka. Kasama. Ipangadji na lang ha. Very good mag number two. Ako la ang number one. Wara siya number two. Anak paghigugma. Awan iya paghigugma. Para good la sa ako. Maghanap nga ni siya. Diri na siya mag-iiha. Enjoy the music mga kabandera. Magbabalik pa rin po si Papa Prince dito lamang yan sa 88.1 Radyo Band.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: You need a gentleman?

Welcome back, starting programa. Gising, Norte. Kasama kaya po naging sa mga

0: Gagol magkakapi ka mo mga kasangkayan. Waray ba nga kapi ha? Kundiri ang best coffee grill. Ang kaping wara palpitation diri mas lom sa iyo sa rock sunog na ako ay nakapag-inarte. Nako kay mahilig mang ka magkapi ano mga kasangkayan kasukahangin na. Kung magkakapi mang ka mo, di ba? Ngadto na kita sana kumbaga mayon kita makukuha. Ngayon ikakaupay sa natin kalisigan. Diri kay makadto kita sana kapi na makakaraot sa natin kalisigan. Ngadto kita sa makakaupay gihapon. Ang best coffee green mga kasangkayan mapapalit iton sa ngatanay mga pharmacy diri sa Bungto San Katarman. Gets mo baby or hindi? Hindi. Hello kay DJ Nel sa El Nido sa mga good morning mga waray. Shout out Dalimatan Beach El Nido Palawan. Gininop na lang sa Palawan. Sige na, pag-share na kami sa nga itong program, mga kasangkayan. Kapag ko pa nga na din mag-share, bubulag sa niyo, Jowa. Bubulagan ka sa niyo, Jowa. Udi, kahadok man, Udi, ha? Kanina bang yung maging totoo? Sisihin mo si Papa Prince. Papa Prince, nagburag ka, nagburag. Nagbulag kami sa namo, Jowa. Sa nak-Jowa. Kaya naman nagbulag ka. Kaya ang buhay. Oo na ito. Kaya nakapag-share sa nakprogram. Mapashare ka. Mashare ka man lang. Dere ka nag-share. Nagbulag lugod ka. O kaya ito. May iba pa man nga babae or lalaki. Damo pa man ang tao sa kalibutan. No? Dere man lang sa sayo. Huwag kang mag-focus sa isa. No? Baka mamaya hiwalay na kayo pero nasa kanya pa rin yung attention mo. Alright ko! Sana all! Pamuro ako, okay? Marietta. Text na 0969-071-6021. Tring ating linya. Once again, 0969-071-6013. Mga palangga ko, saghanginan. I love you sa lahat po ng mga nakatutok, nakatune in sa mga oras na ito. Gusto ko yan, yung mga laging nakatune in. At yung mga laging tinututok. Kasi delikado yan, mga kabandera. Pag kung saan mo lang tinututok, mamaya pumutok yan. Ikaw rin. Baka mamaya putkan ka, pero gusto mo yun. Gusto ko yan, gusto ko yan. Inay, man daw pag nirig na. Pag nirig na ikaw ha. Mata na. Nirig kayo na ang yan. Puro ko na lang. Hindi yan makakabuti sa iyong kalusugan. Sabi na kung pumigsot sa'yo ng tigang sa kanal. Nagirig na. Good man. Karigsot ka. Iyo. Sige, ng tigang din sa mga panhugasan. Pigsot man yun. Mayon ko. Ang tubo. Ano, mayon ka doon. Nagtatagibal ka doon. Sinsundang. Ano, harani sa may tubo. Kaya kay tinadjas. Pagtagibal mo sa sundang. Hindi nga doon sa tubo. Nagpipigsot ang kuhan kasi syempre nasa para. Pigsot sa imang kuhan. Ew, yak, mapili-pili. Karayog may ton? Sino? Dirigad ko na, Papa Prince. Sama! Shoutout ko na sa mga taga-barangay Bubon. Barangay Bubon, taga-Bungto San Bubon. Opay nga aga sa iyo nga tanan, sugar man sa Mondragon. Magandang morning, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Happy birthday ngayon sa mga nagbe-birthday. Happy fiesta sa mga nagbe-fiesta. May nag-invite sa ako. Harayo umay. Pambuhan. Ko di na siya aram. Harani na. Ato na sa kuan. Ato na sa may tipa palapan. Pala ito tiuli na kliwa. Ito ito mga harani la. Mga didi-didi na sa taniligit. Maupay ito. Pero harayo yung latos. Diri ako. Mary Ann Capacio, Mary Ann! Pa-shoutout man po sa asawa ko nga nagtatrabaho. Mag-ingat po siya. Sino yung asawa mo? Kayo talaga, pang pa-shoutout kayo, mga kulang talaga. Kulang-kulang talaga yung mga pinapa-shoutout ninyo. Hulaan ko pa kung sino yung asawa mo. Ala, ano yung asawa? Si Kuan Lando. Lando, gisa shoutout ka ni Kuan, ni Mary Ann Capacio. Joke lang, Mary Ann. So good. Hala, Papa Prince, pag binuot lang sa nakngaran, sa nakasawa. Okay, ikaw, dari mo man ginangaran. Ignin drop, God. Good morning ko no, Papa Prince, mula kay Kuya Chad. Good morning man sa imo. Mula kay Kuya Chad, Richard, ang harang palangan ni Baa. Masugad ka. Babae nga makakulaw sini, matatanggalan sa panty. Makakulaw sini nga tao, Baa. Isugad ko ka mo, ha? Benito Capacio po ko na idol. Ah, gasa ko si Lando. Sino si Lando, Mary Ann? Ah.
1: Kasi ko ngayon may si Lando. Lando! Joke lang ha. Ngayon ka naman magdumot. Pag dinumot siya ako, kay makalit ka naman kapapa prince nga buwao. Tiaw-tiaw ko lang. Joke-joke kuman lang ako. Ay, tood-tood. So, ganun hinay, ano, binito, pag hinay ha, kay anim asawa, naghulat pa sa imo. Hulat sa imo sahod. So, mga misis, minsan pag nagtatrabaho kayo, minsan wala na kayong kinakaltas lahat. Pangyusin man lang, wala. Kaya nga, marami tayong bayarin. Ang budget natin to. Bayad tayo ng kuryente, ng wifi. Di ba? Kawawa yung mga lalaki ng mga kabundel. Kaya kayo mga lalaki, mag-isip-isip kayo. Swerte kayo yung babae, ano, mabait talaga. Katulad kay ano, kay Mary Ann Capacio, na pinag-iingat pa yung asawa niya. Sabi niya, La Benito, mag-iingat ka Benito. Kasi walang magatid sa amin ng pera. Yeah. 6:31, that is our Philippine Standard Time, mga kabandera. So, sunod na ang ating balitaan. Yeah. Dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Ay manatiling nakatutok dito sa paborito mong istasyon. Yeah. Kasama ang programang Gising Norte, ini si Papa Prince.
2: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
3: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong persang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-isang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Sing Norte!

Magandang umaga, bansang Pilipinas. Magandang umaga, bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Lunes, May 25, taong 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasahim papawid naman sa impilan ho ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo, ito po si Papa Prensa, at narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa Regional Brigada Eskwela, sisimulan sa Hunyo 1. DepEd naghahanda ng mga temporaryong learning community space dahil sa kakulangan sa classroom. Lalaki patay matapos pagbabarilin sa Babatngon, Leyte. Suspek arestado sa hot pursuit operation. Sa lokal, top 8 provincial most wanted person sa Northern Samar. Arestado yan sa bayan naman ho sa Nang San Isidro. Sa National Lakson, pinayuhan ng otoridad na paigtingin ang intelligence sa pagtugi sa mga high profile fugitives. Legal counsel ni Senador De La Rosa tinutulan na na armado at mapanganib ang mambabatas. Sa international, Trump pinagmalaking nagkaroon na ng magandang resulta ang kasunduan nila sa Iran. Sa sports,

Ya nagkampyon sa CN Women's Champion League. Bandera News Headline. Sa showbiz naman mga kabandera, singer na si Jessie J, masayang ibinalitang cancer-free na siya. Bandera News Headline. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:35 na po ng umaga. At ang oras na yan ay hatid po yan sa inyo ng Best Coffee Green, kapag gihapon ng Pure Gold Katarman. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakatakdang simula ng Department of Education o DepEd ang Brigada Eskwela sa Hunyo 1 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Ayon kay DepEd Region 8 Regional Director Salustiano Jimenez, ang unang linggo ng Hunyo ay ilalaan para sa paglilinis, pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga pasilidad sa paaralan upang matiyaka na maayos at ligtas ang mga silid-aralan para sa mga estudyante. Isa rin sa mga inihahandang solusyon ng DepEd sa kasalukuyan ng classroom ang pagtatayo ng mga learning community spaces. Ayon kay Jimenez, mabilis lamang maitayo ang mga ito at collapsible o madaling buwagin at ilipat kung kinakailangan. Nilinaw naman ang opisyal na hindi ipinagbabawal ang paglalagay o pagdikita ng mga dekorasyon at material sa dingding ng classroom. Ngunit hinihikayat nito ang mga guro na iwasan ang labis na paglalagay ng mga bagay upang hindi na gumastos pa sa mga pagkukumpuni. Kung kinakailangan man, mas mainam umano nang ilagay ay mga materyales na may kaugnayan sa pag-aaral ng mga

Lunes, alas 6.37 na po ng umaga. Atid po yan sa inyo ng Best Coffee Green, kaupo ng San Miguel Pelpelsen, The True Global Filipino Beer. Ngayon! Sa pagpapatuloy ng ating balitang regional, Pataya, ang isang 38-anyos na lalaki matapos pagbabarilin sa sityo Kamaoy, Barangay Naga, Asan, Babatngon, Leyte, bandang alas 4 ng madaling araw noong Mayo 23. Inilalang biktima sa alias na Bimbo, isang magsasaka may asawa at residente ng naturang barangay. Aristado naman ang sospek na kinilalang si alias Dald, 35-anyos, walang trabaho, may asawa at residente ng Dolores Eastern Samara. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, dumalo umano ang sospek sa isang vesper night sa lugar at nasa impluwensya ng alak nang bigla nitong bunutin na ang isang caliber 45 pistol at barilin ng dalawang beses sa likod ang biktima. Dahil sa tinamong tama ng bala, agad na nasawi ang biktima. Sa pamamagitan ng follow-up investigation at pagtukoy ng mga testigo, natuntun at naaresto ang suspect sa isinagawang hot pursuit operation. Na-recover din ng pulisya ang baril na ginamit sa krimena at dinala kasama ng suspect sa Babatngon Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Ihanda na ngayon ng mga otoridad ang pagsampa ng kukulang kaso laban sa suspect. Oras mga kasangkayan, alas 6.39 ng umaga. Sa balitang lokal, arestado ng mga tauhan ng San Isidro Municipal Police Station ang isang most wanted person na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 11648 o mas pinaigding na batas laban sa rape at sexual exploitation and abuse. Nahuli ang akusado sa isinagawang operasyon noong Mayo 23 taong kasalukuyan sa Purok 8, Barangay Alegria, San Isidro, Northern Samar. Hindi naman pinangalanan ng sospek pero kinilala ito bilang isang 60-anyos na karpintero at residente ng nasabing lugar. Siya ay nakatala bilang rank number 8 most wanted person sa lalawigan ng Northern Samar. Isinagawang operasyon ng mga tauhan ng San Isidro Municipal Police Station sa pangungunaya ni Police Lieutenant Lawrence Bell Visaya, Officer in Charge sa BISA. The warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 23 sa Alin, Northern Samar. Wala namang inirerekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Matapos ang pag-aresto, agad na dinala ang suspect sa San Isidro Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Samantala, sinabi ng Northern Samar Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel George Buyacao Jr., Acting Provincial Director, na patuloy nilang paiigdingina ang kampanya laban sa mga wanted person upang mapanatilian ang kaayusan at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Alas 6.40 ang oras sa buong Pilipinas. Sa balitang nasyonal, inayuhan ni Senadora Paneloping Lacson ang mga otoridad na paigtingin ang intelligence operation sa pagtugis sa mga high-profile fugitive upang mapabilis ang kanilang pag-aresto. Ayon kay Lacson, mahalaga ang mahusay na intelligence work at koordinasyon ng mga law enforcement agency sa paghahanap sa mga prominenteng o prominenteng personalidad na kasalukuyang pinaghahanap ng batas, kabilang si Senador Ronald Bato de la Rosa, negosyanteng si Atong Ang, dating General Gerald Bantag at dating kongresistang si Zaltico, na umano'y sangkot sa flood control scam na pinaniniwalaang nasa France. Anya, masasayang lamang umano ang resources ng gobyerno kung walang sapat na intelligence gathering bago magsagawa ng operasyon laban sa mga pugante. Dapat umagahan pananghalian at hapunan ng law enforcers ang intelligence din yan ni Lacson, na dati ring hepe ng Philippine National Police. Kasabay nito, binanatan din ni Lacson ang ilang abogado

0: dahil umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng paghahambing sa kanyang naging kaso noon at sa sitwasyon ngayon ni De La Rosa. Ngayon! Hindi lahat ng abogado ay pare-pareho, may mahusay, may tamad at may mapanlinlang ayon niyang kay Lacson. Ipinaliwanag ng senador na magkaiba umano ang kanilang naging kalagayan dahil ang kanyang pagtatago noon ay bilang isang fugitive from injustice matapos umano siyang targetin ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Lacson, ang kanyang naging hakbang noon ay nakabatay sa umiiral na justice sa Jores Prudenza. Sa panahong iyon, nakalaunan ay binago at nilimitahan ang saklaw noong 2025. Samantala, sinabi niyang si De La Rosa ay naharap sa isang lehitimong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ng umano'y papel nito sa War on Drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, mariing itinanggi ng kampo ni Senador Ronald Bato De La Rosa ang pahayag ng National Bureau of Investigation o NBI na inilalarawan ang senador bilang armado at mapanganib kasabay ng paglilinaw na walang matibay na batayan ang naturang aligasyon. Ayon sa abogado ng senador na si Attorney Israelito Torrion, hindi makatwiran ang naturang paglalarawan at hindi ito makatutulong sa maayos na pagresolba ng mga isyong legal na kinahaharap ng mambabatas. Giit niya, ang senador ay isang halal na opisyal na kumikilos ng mahinahon at sumusunod sa naayon sa kanyang tungkulin bilang lingkod bayan. Buong paggalan, ngunit mariin naming tinututulan ang pahayag na siya ay armando at mapanganiba. Ayon yan sa kampo ni De La Rosa. Sa panig naman ng NBI, iginiit ng ahensya na bahagi ito ng standard operational protocol sa mga operasyon laban sa mga individual na pinaghahanap ng batas. Nananawagan din ang kampo ni De La Rosa sa mga otoridad na magpakita umano ng pasensya habang hinihintay ang mga magiging pasya ng Korte Suprema kaugnay ng kanilang inihaing musyon para baligtarin ang naunang desisyon na tumanggi sa interim relief. Matatandaan, si De La Rosa ay kinaharap ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC matapos itong tukuyin bilang umano'y co-preparator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong kampanya laban sa illegal na droga noong kanyang administrasyon. Umalis ang senador sa Senado noong May 14, ilang oras matapos ang insidente ng putukan sa loob ng gusali at mula noon ay hindi pa rin ito natutunton ang kanyang kinaroroonan. Balita ngayon! Alas 6:41 ng umaga sa International, ipinagmalaki ni US President Donald Trump na nagkaroon ng mas malawak na kasunduan sa pagitan nila ng Iran. Dagdag pa nito na bukod sa mga mas malaking kasunduan ay maaaring na rin mabuksan ang Strait of Hormuz. Magkakaroon lamang ng pagsasapinan sa pagitan ng US at Islamic Republic of Iran kasama ang ilang mga bansa. Nakausap ni Trump sa telepono ang ilang grupo ng mga Gulf at regional leaders kasama na ang galing sa Saudi Arabia, United Arab of Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan at Bahrain para talakayin ang negosasyon na magpapalibot sa Iran. Sa iwalay din na pagkakataon ay nakausap din niya sa telepono si Israeli Prime Minister Benjamin kung saan nagkaroon din ng magandang resulta sa kasalukuyan ng pinag-uusapan nila ang ilang detalye ng nasabing kasunduan. Magugunita ang makailang ulit ng nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng US at Iran. Subalit hindi ito nagkakaroon o nagkakaroon ng magandang resulta.
1: Balita ngayon!
0: Oras sa Pilipinas, alas 6.47 na po ng umaga mga kabandera. Hatid po yan sa inyo ng Pure Gold Gatarman, located at Barangay Bakagtas, Gatarman, Northern Samar. Sa balitang sports, nagkampiyon ng North Korea sa ASEAN Women's Champion League. Sila ang unang sportsmen na bumisita sa South Korea sa loob ng 8 taon. Tinalo nilang Tokyo Verde Beleza ng Japan sa score na 1-0. Itinuturing na naging susi sa panalo ng Niguyang woman si Kim Kyung-yung na siyang nakapasok ng goal bago ang halftime sa laro na ginanap sa Suwon City sa South Korea. Ayon naman, ang women's football ay siyang itinuturing na pinakamalakas na international sports ng North Korea kung saan regular silang lumalahok sa mga kompetisyon sa Asia at ibang bansa. Dahil sa panalo ay naglalaro o maglalaro ang North Korea sa FIFA Women's Champion Cup.
1: Ngayon!
0: 6.48 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa balitang showbiz, masayang ibinalita ng singer na si Jessie J na ito ay cancer-free na. Ito ay matapos ang isang taon na ma-diagnose siya na mayroong breast cancer. Sa kanyang social media account ay binahagi ang larawan niya habang sumasailalim ng magnetic resonance imaging o MRI. Sinabi nito na napaiyak siya noong unang nabalitaan na wala na itong cancer. Noong Hunyo 2025 ay binunyag ni Price Tag, singer na ito, ay na-diagnose ng early stage breast cancer. Una niyang natanggap ang diagnosis bago ang paglabas ng kanyang kantang No Secret noong April 2025.
1: Ngayon!
0: 6.49 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Yan ho ang naging kapwa ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako pong nakasama ninyo. Ito po si Papa Prensa para sa More Tugtugan, More Kulitan, More Chismisan. Pagbabalik pa rin po ang programang Gising Norte kasama si Papa Prince.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
14: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
15: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
16: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
17: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
16: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
18: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi po pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe!
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasensi!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: garajo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Maria.
1: Welcome back sa programang Gising Norte. Gising na bang lahat? Or hindi pa?
2: Gising Norte.
1: Papa
2: Press.
1: Pagising ako sa asawa ko na kanina ko po kinikiliti pero hindi pa rin gising. Diba yung mga problema ng asawa ninyo, ako pa pinaproblema ninyo. Saan ba ako lulugar? Saan ako lulugar? Hello kay John Apolinar. Sabi niya shout out sa Auntie Mema ko. Sino si Mema mo? Na nagdidilig daw ng halaman. Hello sa iyo, Auntie. Auntie Mema. Mema sabi, Mema shout out. Wala naman kay Ronel, shoutout man sa mga taga-barangay Silhagon. Ilang mga pa yung aga sa mga taga-barangay Silhagon. Ano man, direct Silhag. Siguro mga babae doon na si Silhag na. Eme. Good morning, Kuno Kain. Good morning, Papa Prince. Mula kay Madam Rachel Alcera. Good morning po. Mula kay Merlin. Impono. Morning po, Papa P. Oo, kailan po magtikang enrollment ng grade 7 po at sa at shout out din po sa Barangay Molave, salamat po. Di ko alam dito sa ano sa Katarman kung kailan yung start ng enrollment. Ang alam ko lang yung Brigada Eskwela. Isimulan ngayong June 1 ata mga kabandera. Dito sa ano sa Katarman, hindi ko alam kung wala pa naman silang announcement kung kailan sila mag-start ng kanilang enrollment, no, mga kabandera. Pero update ko kayo kung sakaling may update na rin sa balitang 'yan. Anyway, sabi ni Mary Ann Capacio, tama po. Tanan po, ano daw? Palapag shoutout man po pati sa Lawang. Salamat idol, malayan kay Mary Ann Capacio. Taga saan ka, Mary Ann? Parang familiar yung pangalan mo, Mary Ann. Taga Palapag ka ba? Kasi may mga kakapasyo liwat sa Palapag. 7:27, 3 minuto bago sumapit ang alas 7:30 po ng umaga, mga kabandera. So baka hindi pa gising sa mga oras na ito, aba? Utang na loob, gumising na bang kayo? Lagi na lang tulog, mga kabandera, ha? Wala nang ginawa kundi matulog. Ako nga, kahit gusto kong matulog, natutulog talaga ako. Kasi gusto kong matulog, bakit ba? Pinagbabawalan ako matulog. After my program, umiidlip ako kasi nga, may programa na naman ako, alas 9. Aray ko. Baka nyo kami mamaya ni Six Rocky. Alas 9 hanggang alas 11 po yan ang umaga. Of course, dito lamang po yan. Sa 88.1 Radio Bandera Katarman. Walang iba, ha? Ito yung radyo na lagi mong tinututukan. Mula umaga hanggang gabi. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera. Sa lahat po ng mga sumusuporta, maraming thank you. At sa lahat po ng mga laging nakaantabay, sa lahat po ng programa ng Radyo Bandera, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ulitin ko po, mamaya nandyan po kami sa may night market. Magka-cover po kami. O tayo doon para mahagip kayo ng camera. Banding ng mga ano, banding ng mga pamilya, no, mga kabandera. Maganda doon, promise. Mabubusog kayo bukod sa mabubusog kayo sa niyo mga ginkikitan. Mabubusog liwat ka mo. San? Iyo? Nano? Kunta? Makakaon. Especially sa tang inasal, mga kabandera. Tang inasal, mura na masarap. Mapapa unlirize ka talaga, no? Masaya, kuya, isang kanin pa nga. Ubus na yung kanin ko, yung ulam hindi pa, di ba? Pero nagtas lang siya ng very slack. Very konti lang naman. Di ba? Kasi nga lahat na lang nagmamahal. Ikaw na lang siguro yung hindi minamahal, eh. Ay, nako, kawawa naman. Alam mo, mga kabandera, kawawa yung mga taong minsan kulang sa pansin. Kasi nga, alam mo kung bakit sila nagpapapansin? Kulang sila ng pagmamahal. Kulang sila ng love. Kumukuha sila ng atensyon sa ibang tao para mahalin sila. Kasi may mga magulang kayo na minsan walang pakialam sa mga anak. O, totoo yan, mga kabandera. Sino dito yung mga parents na ganun? Diba? Yung tipong anak kayo ng anak. Yung tipong anak kayo ng anak pero hindi nyo kayang panindigan.
0: Aray.
1: Kasi marami akong nakikita, mga kabandera, na mga yung mga baby ato sa dalan, ato sa, di ba, ato sa ibang babla, nakikikaon, nangaro piso sa gawas. Di ba, minsan, di, inuutusan pa ng mga magulang yan. Oo. Anyways, kung mag-aanak man kayo, kailangan kayong buhayin, mga kabandera. Huwag pabayaan sa kalsada na naangtod, pabaho, kalansan amyon. Kasi nga, tapos ka mo, atukam sa tungita, nagsusuga. Diba? Hindi porkit, kaya na, 2 years old na yan, kaya na yung mag-ano, gala-gala na yan. Ikaw, magpapakaupay ka lang sa imo kamutangan. Diba? Tapos ang kabataan, kagiero, nanunuruan, sipon, wakay-wakay ang bato. Dere napapariguan, dere nakakaunsin, maupay nga pagkaon. Diba? Aminin, mga kabandera, hindi yung mga ganon. Oo, kaya kung ako sa inyo, before kayo mag-anak-anak, pag-isipan nyo mabuti kung kaya niyo atamanon or dire. Bangin unina, iulay itong pagpinabayan, hinugad liwat sa ibang mga kabataan na ato naglilakaw-lakawon sa kalsada, nangaro pagkaon. Diba? Kaya an eroy, an amay, waray, pakialam. Ano, mga kasangkayan? 7:31 na ang ating oras. Oras na para magpaalam. Maraming salamat sa tumutok sa akin sa loob po ng 2 oras. Muli si Papa Prince po ang nakasama niyo. Magkarindigan ulit tayo bukas. Same time, same frequency, same station. Dito lang uyan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Muli ito pong nakasama ninyo si Papa Prince, na kung saan Papa muna, Prince si Pipa. Bye-bye!

0: kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo.
0: Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko.
1: Balanseng tinitimbara
0: sa taong bayan,
1: sa entertainment,
0: musika at mga usaping inyong kagigiliwan.
1: Simula umaga
0: hanggang gabi,
1: Lunes
0: hanggang Linggo,
1: mga balita at musika,
0: lahat
1: pinagsama-sama,
0: lahat pinag-isa.
1: Ito ang Radyo Bandera,
0: maglilingkod sa inyo ng tapat
1: at serbisyong totoo.
0: Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD.

0: Natal check-up, postnatal check-up, family planning, herb purging. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Jmar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo. Season 4, itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon na.
14: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
15: 88.1 Radio Bandera Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
17: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisa sa ayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
17: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
18: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
17: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
17: Lagi pong pakinggan ang ating programang
23: The Secret of Health.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
24: Heto ang pinakabago.
25: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
26: Wow! May bago na namang Best Cafe.
24: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
26: Wow! Gusto ko yan!
24: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
26: Nice! Walang asukal!
24: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
26: Pampasexy!
24: Pampamacho!
26: Pampahealthy!
24: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
26: Perfect!
24: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
0: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
1: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
0: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
4: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chance ang manalo.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premyo Raffle Prize.